Okay, makan tapi uli mata. Aumbulnya tu kena nunda grab naik tadi. Enaya lundina tawako. Imam sa nomulut. Kuiku nga watekina kulut.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ranini wawa mando solo kome to toya na le tendalo e ninga I vata inta ki malua na le tendalo ke solo kome to toya bili bili ni voi tini ka wana miniti me wana koloko a wonder me na ronga da mandango and the non ra vosa tiko ki chokata mangio na turana I tonta Wilfred rengu niana the cow o wambo tini bunga bi kemi ni sana sarapa sana ronga da talinga ya momona na vi was saying go mendana rongoda ni tubu tubu senda rongoda rongoda ke disranga rongoni telanga merna rongoda telanga ki kenda na ka nikua se cosa con go
2: la indo no ni ke ola la tu a undo no tu
3: ni de buta tele mata bagaru
2: do do buta mango ri tubu tubu I con sinen ra ni bagata wa na ndo no ni ko la la tu a undo do buta ni tubu tubu sinen ra bi ko ra en ra no na masu ra no ni bil volta bundu ka bali bu ir na ndo ni li no ngo sa ri rongo tunga ni ru mo sa da
3: Jina.
2: Aya, saya nak irunga dia dia. Iko nak ngone dia dia nol kolak waktu ni masa So nonton ngone ngono, so ni tum sa sa nonton dah ngan iromba.
3: Apa tu ngan ni?
2: Iyo. Kena balam balik aku saya liba nari sos. Salala. Na nona engkang ay motivation ni nona bebe wabulid. Saya lina go obos tu ngan balik. Dua na part ni nungguli disiplin pulak mau ibanu turan tamaku. Mendambi tu indo na turan ko rin tu da ngamengo do no ba tu tu no ko no no so no ko spil sini bola isi bo chingo bio no no bos e bos tu ko ba pero rin tu da ngamai ando ngana ke gua pakar na tu te on no ke turan do bos monga I rongo ba na bos me rongo do chuna bos ni ko loit ko ngo me rongo chu bi singa ngo mendang ke borom bim bi ba ngo rendon den ba ke on no ko tokan me sala ko ilu me na le sumen ngito on don tik jolo ko bi ngo ri misalnya nganggo kita lihat gunung apa lelaki semai, mau tapi nak? Aisyah lima sanggup ke tolu, kuning dona erangi meja kami kemu meado, ya mebi lewat bi kono pada lain, kono nemu ibu tobat saka kocok, me bos tak tumer tu undre detal nunggu gue, blood of Jesus be upon you, aku sih yang berapan tu nyurong ada bi tama gue mekai bi ulu kau, tama telaga, nama tesin rawat nunggu nak, sih yang berapan tu. Sanda tokai bal la ngomen form 6 o bakila chusa tokai bal kuni lenga ro rongo o iko na rawa takin ba ro rongo nga tele rawa matangal di bosa kedo butu chuba mena nungu dorbo iko it your chance will come ba ro rongo tele rawa do nungu dorbo tongo bal e uli mena university sama tele bal ka ngau sare de tongo tete kochi kochi sawa sawa o kae na la ko menu mungau na Tak ngurai, ya anak saya li. We are demanding more from our children, but we are not giving them what they deserve. Say, kwa na loloma, kwa sala ni bosi ni kalue. Tere bolta boka. Dunongo ni tali rara biro mdonga. Sika sabi na kabon turan dunor kem mdonga. Kuni ba dunro biro mdonga. Ba buli diranga ni buna uke ni ba buli turan. Efeso wasion. Tazianga sa sianga na bi ba buli diba. Ya ubi apa reta kacu nanti nango bleta. Kebo ka sa rau ni rutu tangi na lubi ngulo mani bali. Ni usah tak kau tu nak lutu ni worship tu eh, lutu orang apa angkau na kita usah angkirita, tu worship man. Fikir tu kami cerilia bu, tu orang kata, mesasian asara tiga bu pakila nangon nan rakia, lam ni vali, meu masula kira ngai kau usah masula karena bola ni, na lebih engkau kata ni alo masula karena matanggali bibite magi sana ya tu begini bulong bo, na desire of the flesh, na lust. Sexual desire na vitum no lo vengo tu ngai vale sabe que no son no lo vengo él tu ngai vale se acaba ngano lo vengo él tu ngai USP buli chico no vengo lo tu nga blata ni usa barra y traga chico perfecto que ni carro tal ngana y barra y taque barra y taque entonces no ngana ya o ya usa tan matando un mundo unian con esa valilla y yo no me chico oh achievement me arquees o muy buñi bola ni comunicación se le borna en baki Usin kila chuko ya nona na kalu. Kani bula tapu komendo la komendo bu angai chuko tala na bu komendo. Ya sal yang kacuko na. Orto lu bung sasin lilut. Orto ngai bali. Sa aku ini sa sal ngu mebi aku sa anto na lilang kalilut. Dia nguna nguna angkona. Dia nguna kana suki ngoyau. Bukan tembiri utal mati ni kalu.
3: Ya untuk ruwata to kami.
2: Iya.
3: Untuk lili bukim ni tuh
2: Iko na sinin rawan yo baka tawa na indo na ngani ke ala la tu a undo nuk tu
4: Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada. Ni dhe buta tala mada.

Ji pamana viti Westfield Harbour Centre lotoka chisu au kirea ni voe tolbi mama na miniti meva na kaloko ni mbula ni mbula vina kanu ita kanu nia wakle mo taxer vakalevu na vosa ni kaloni rongo dharawa na kavi ni kua ni mbula ni mbula vina ka ya kebaka and the kila ni vimo ilabo erao ni terasa vakalevu na matavu wale na vesongo songo talenga and then dilewena kebaka oni nuinga onga takatiko se oni lenga takatiko indua oni kila sendua leo ana leo ni nomu ni vu vale eno vuku ni vimo ilabo evo kai dharavuli sarosrangani ni vintartara ke ina taro bakasala vi irandoni bakasala eratiko ina helpline ongo saivo walu nandrao ono lima va ono lima lima sero talangani ni text sengani somi ina namba ongo walu saivo saivo ono na helpline tali namba tali ni helpline kewa kau ni ngandrepo na vi na iwa kasala eso erao ni oni ingirita na gambling helpline en saivo walu nandrao ono lima ba ono lima lima sero talangani ni free text ina namba ongo walu saivo saivo ono Oh ya, kepa kau ni ngandrevo moni na kilatalang ni baitu kutu kweso. Ratalang ni ningole ina mona liba-liba. Sena bay lawa ni safergambling.org.nz/support. Safer gambling, do kete na nga na vosa ya, .org.nz/support. Oya na namba kina vila o talanga rao ni kuni bibu kikina kina iba iba kasala tiki talanga na iba kasala so e rawa ni rasolivi kimni keo kimni saranga nduwa ni sa nireta tiko ni sa kuku sartika na nemni vimo ilavo sa sarango na sasanga tiko na solilavo wakalivu ibale sasanga sa lili tiko mpaka na soni kaka na lili na soni bensini sa ngoli kitinga ena kena wakanga tiki ko na ilavo na kena vimau takis na kena ningole sa timbenga na kena wale se ningole timbenga na mon liva liva ya ke ka o kemni sa ngoni ngan dreva ni vaka sala ro vaka da ni ovuki en na lenga mbeka sa tari ti ngo e sa kuku sa ranga ni sa wasama na ngo vimau ilavo tiko saiba walo nan rao Ono lima wa, ono lima lima. Ratal nga nini free text in the number go, walu, saiba, saiba, ono, seenovilawa, safergambling.org.nz/support. So, boy, vila sang, ito na miniti, mewa na kaloko, and then narangwa tal tika, ito na vital no eso, eso e katoni, vila talaga na vital no era ni, era na ngwale tig mewa ni wale, siso na biokani, kepa ka rawa, ye kepa ka siya nga, wani narangwa tanga ng domonra, and na kavnikuwa, and na telefoni se, and Zoom talenga. Menundo talenga menor tu pagong bulor tu na nangguin lao lao pagkat kadaka eh. Si pa binda na pirong otas na puno daw sa toto ka kina na kavni ko endo na barnisa buli bu na kina iba kata karakar pa kuti ming gomos eh. Mayon ang kirong otas man tayo rin sa rap talenga yan. Alak lang ni ko arta una le sili nda ka kina turang ni buka na turang ni tayli buaro kuti le noti kongo iya alak lang ni ko ay ya iya sa tiko ngan talo teki ni bar ni savungo o atarong ati ko buana makumbungo ko ngan de bultingo ngol certing may bandia isek o kim ni ndo sili wo ilev mino ngai ondore na na wai ni tok ngai sen to bal sanga itu kon menon tutu sanga na wai ilev na waterfall na wai tuin na wasa wasa na si oi na wai ilev na bibon don taki Iya, dan ujungnya nak wili bukan na mata sawah, na mentang lang mandalai pikir ni kita lihat Sicilia. Minat ni kira ni wili pun waterfall. Iya, na apa kata kerja serangan ni waterfall, senan tu nak ni tampan ni waterfall, lepas aku cuma ngomong sese, memang kita rasa mandai Vegas 6 over mai, saya wan dono nak kalau kau nimbula binaka ni mata binaka mai, na wali pun nom ni semua tiku mai, enak ni kuah, kita nom ni dobi tu kau binaka mai, ina nanda, wata binaka Gona lubi biti na via kavni boka rumbuka, maina tolu ina tini karuana kaloko, nimbula vinaka.

0: in Fiji.
1: Pamana viti, sivina wa ena tini na miniti, ningina na makimai, nimbera na vima mani wa, na maikati waka talitiko vikenda, ni tukutuku ni lotu, rabe kuzibisure titiko na turuang kina maramni, sana waka turuang kolau, kina ndua na lotu ni sasure talitunga kina, na turuang kina marama, leo ni songo ni itau kei mai viti, enda sa waka tikutiko ngo, kalandi kina vibu no wole kata, da sarasure Tel tunga kina ratu tevita ulu lekemba menangi mendo na non rvosa na kavi sakani kuwa eta vos rongo in two bags wavala nimbula nimbula vinaka ni mata vinaka mai saiva walon and rau saiva lima tolundua na mbenterboni ronini vita tarmekina evol niwale sene kavi kuwa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mi sambole vina ka se kongo na non dai tu tu ningito e nai kavni kua. E sa to sa ke tinga na non to paparone timini Fiji water flying Fijians and bukuni sotsotani Asahi Super Dry Pacific Nations Cup. Rato da da tiko ba koko me rato ba vina ta kana ve ki lain gito e na lomeni timi na tambane ni kamba koro ki na tatango maki. E sa mai bukei seni rusi serwa kula na ndoni vitu mberni timi na turanga ni pertanio o David Ellis e na itutu ni defense coach. E sa mai lewena talingana timi o Terio Tamani ka sa wana matatiko ki na nona raoni matataka na timini Fiji Water Flying Fijians. Na timini viti e na sota ke na timini Canada e na madha omengo e na mataini nora taungito ka na waidhuri mai chapani. Ertu sa mai lewena na timini ndanu bibata bulidhi ni Swine Shipping Fijian Drew e na sota ni Shop and Save Super Rugby Pacific e na bakiwo o Ifere Mirawanga, Kempizi Maafu, Alando Soakai, Vunuwai Luke Thomas, ke Luke Vasu. Rawanga sa tora na itutu ni ndono vitu mbere na yatu liu se forwards coach o Maafu and a coach ni Scrum, Soakai na defense coach o Dr. Thomas and a tora na itutu ni psychologist coach kana tora na itutu ni strength and conditioning coach o Vasu. Na nora tau ndingita ki na turanga ngo e salawata ki na tuwa ni timini nrua me ndau soli vei rana ndau ngito kar samata takouti na timini viti ke ira talinga na ndau ni vei tumbere na nondo bunua me ra rau ni ndeo ayani ki na itutu ni ndau ni vei wata bulidhi e na timini nrua. Erto kaina nrua na vei ndingita ki ngo e na buke rau wakalevu na ndau ni vei tumbere ni timi o head coach Brad Moore ke na buke buke ni ndau ni vei wata bulidhi o Mike Cat e na nondro itabi. Ersandita ke basang bulu nandong gito and a squad ni Vodafone Fiji Mbati mena babarau ki na sotsote ni Burubura and a rakawiti ni Katolus in a Rugby League World Cup. Leuena e sosar nandong gito rongo me wakai William Kikau apisai koroisau Jarim Mbula Sunia Turva Samuela ke Sione Fainu ke Jacob Saifiti kartong gito tiko en NRL o Mike Sivo, Semi Valme, o Jason Gargare, Wanga Blake, Taane Milne, erto gito tiko en Super League, elibu talingana ndo gito binaka rasanding ita kina squad ngo, kanama ki mena musu sombu mai, ni mbera ni tegu na sotsota ni burubura na bula mai ngo. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati na sota ke Australia, New Zealand, ke na Yatu Kuka, ena nondra to gito wakatombo. E sana leo ena na timi ni Swine Shipping Fijian Drua ena baki wo isi Naisarani kasa matatakoti na timi ni Australia na Wallabies. O Naisarani ka dharubo ni nangali mai na itasiri ka wasutalinga I ngusu isabu e na itasiri e sa matatakoti na timi ni Western Force ACT Brumbies kina Melbourne Rebels. E kayo Naisarani ni maruta walebu na nona mai leo ena na timi ni Drua ena bukuni sotsota ena baki wo. E sa tegu butelenga na nora to wawarau na timi lewe ya bitu ni nondo bonu e na buku ni sotsota ni HSBC Sevens World Series Ronondolu Rosanga buka ono ki na Ronondolu Rosanga buka bitu ka na tegu butale en Dubai Sevens e na bulo novemba. E mai waidhuri e na madhongo e na trials ka kayo o se kulini sauna ndo ni bitu mberi ni timi nira mai waitabi ki na e sona ndo ngito mai na under 18 ke iratalanga rangito tiko e na skip a cup. Leo e bitu sanga bulan daun gito ara mai waitabi na trials ngo ka na musuki sombo na e wili o ya ki na tolu sanga bul kalima. Na Dubai Sevens e na tegu butanga na series e na karo sanga bul kawalu ki na karo sanga bul kadhio ni singa na bulo novemba ka na murea ya ni na Cape Town Sevens e na kalima ki na kaono ni singa ni bulo disemba. Erto te wubina kana Junior Bulla Boys ena sotsota ni OFC Under 19 Men's Championships ka waidhuri tiko mai Samoa. Erto wangrukana timi ni Vanuatu ena kailebu e vitu kei rua dina ngane roa mai taitonga na timi na matai ni vimama ena ndua kei ndua. Abdullah Kairati Chovesa Unge, Ibrahim Afzal, Ryan Naresh kei Nicholas Franklin erto me roa tana kai ni timi ni viti e mai soli talanga nei do vini do ngito vina ka ve Nicholas Franklin na timi ni Junior Bulla Boys e na sote ke New Zealand na timi kanganga e na baksaoti e na singa ni mataka e na karoni na onda to ngito wa tombu kartona gai sote ke na timi ni Tahiti e na singa tusi tina mahadomengo e na yotu tini na onda to ngito wa tombu na timi kananganga e na sotsotongo ke koe na timi kana karua e na lake waitavi e na sotsote ni FIFA Under 20 Men's World Cup kana waithore na mbakiwo e Azerbaijan ke Uzbekistan. And do nang on nea leo a senga e mbakiti ni kawama na kornivuli na Draketi College madhuata e dingita ki meleo na natimi ni Fiji Mini Coolers na sotsote ni OFC Under 16 Women's Championships kana tiki buta ki na singa tambungo na yatu Solomoni o Merciana Sukanawa ka tornei dhuvi ni Golden Glove na sotsote ni Extra Fiji Secondary Schools Football Championships e Lambasa e awasa kitisara na nangito nangone leongone nona itutu ni goalkeeper kamani ndingi taikisara me mai lewena na timi ni Under 16 ni nandavunua na timi ni Fiji Mini Coolers e na sote ke na yatukuka na matai ni norotongito e na singatambungo kartona sotapa talanga na timi kanganga e na mbakisauti na timi ni New Zealand ke na timi ni Yatu Solomoni e na norotongito wakatombu na timi kananganga e na sotsotongo ke na timi kanakarua e na laki waitavi e na sotsote ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waithuri e Morocco e na mbakibo. Se kota lang gore ni tiktaki mana tambane ni gito na kavni kua nomni don wingaravi asenate waningolo. PM is

0: Sesi huwale sau tumbuen buen isipne lima enetin kelima naminiti nimbula nimbula vinaka na wale vina nomnisa ma tiko mai na kavini kua ndoni me ndoni ni rovitan loki Charles Wise men baleta nimbula bay sevens rugby ni sambula vinaka na leweni bula bay sevens rugby team bakatana kin vikim dona kena club na kena committee talinga yo na bakavir tigen dona nto songo ni kumuni lavo oh ya en wakaro wai sarangango wakaro wai men rezamanda you support our journey build our future Mula Bay Sevens ngono nto campaign fundraiser meet and greet en wakadurtik no wakaro wai ngo na vuno na bakadurtikina e Bombay Rugby Club wakaro wai ani mataka saranga na kalimuni singa ni vulo September Bombay Rugby Club in Avima Manion on a Koloko Nekavi, Nimataka, entry a Rosangul Nandola, and nominee entry fee includes a free curry pack. And a nominee Nangolangayani, Nisomon nominee through the Rosangul Nandola, Nando Servi Kimini, na pakete, sen yun and the curry pack, eh? We have cartosa volatomingo, Nangona Telangamo, Nina Livakangata. Rusang bulan tu lah dalam besin. Nampun ni entry fee serta mendengar ya, betul kan dona kak repack. Sanggai rusang bulan tu lah kepakau ni pelingun yang kau dalam besin ni. Ya, saya kira muni betul betul kita kaya ni. MC Opedi naik toko. Wah, nampun ni songo. Nampun tu songo ni kumuni labo. Nsinga serangan yang mata kan ikalima ni September. Vima mani ono nak lakukan kavi and the Bombay Rugby Club. Anggo erto kumuni labo tiku merau ni iso. Misi boleh sana untuk yang yang ingkito, ya na nai sulu terlengah na uniform. Waktu tengah kira na bensin ini enggai, na untuk na ngoli tiko na vivono eso, na untuk na erto na sereti mikin, na erto na lingkito, ya Mula Bay Rugby Sevens Rugby ni mataka songo ni ikumuni lavo verto na Bombay Rugby Club vi mamani ano kaloko, na ekavisaranga ni mataka. Na wale Charles Wise kikim do kenti na leoni in Mula Bay Sevens community and committee kena club talenga nimbula binaka tin kawalu na miniti 75 and tin kawalu na miniti and ngot tal tin bi tuk ni bi boli so wa ko tin mai bal ni wale sene kav ni kuwa kena na voter registration was not that when a voter registration when the live can live form ke bukan da na bena kata and ngan re mender binding dingi and amba yang ba kyongo sa keremoni na bakru takatokani na numni passport u kila na bibola ke ba kongo na ngan re ve weekenda na ru reser mata na tuk tuk kongo men mata na kena na kadi ba kena ka ni kwa a second day sen a 2 day ni sa te runa singa ni voter registration drive and ba ka de rio kalandi ya bikin ni na sember ni bakal form mun ni binding dingi my viti ngona vakarumbuka ni kwa kini mataka ni mataka pokeroi ni kelim September okay langgo sana iyo sana guys song sartinga na sing ni kwa na lima na kaloko ni kwa ni mataka mo di ngolen pa mataka lilai tin na kaloko tini na kaloko mataka ni mataka ina lima na kaloko ngona bakal dertinga na Fiji Center dua Ono Lima, Stoddard Road, Wesley, Eokalandi. Ndua Ono Lima, Stoddard Road, Wesley, Eokalandi. Oya, sangandrevi muni na bitukutuku ni takayani, sangandrevi talaga muni na kutaka na nomuni ipasipote, eh? Oya, na vika na ngandrevi wike muni na singa mataka kina nomuni laliso takirto na wakalisilisirto ngolitik may vanua. Kaya baka, ni ngandreva na matalin tukutuku membeleta na voter registration drive ngo sa kiri mo ninge vitartar nga ina nampan telepon ningo rua saiva lima rua tolu rua wandua viwandua awya rua saiva lima rua tolu rua One, two, viwandua nitaka ni sama tatokan na nampan telepon nyo ya eh Nah, kalau nak bantuan, kalau nak bantu lebih boleh mai viti. Oh ya, menanggai toko rotak yang nak kau ni kuah. Iya, nikua kena asingan imataka. Nikua sana songa sarta nganggo na lima na kaloko, nimataka, may na tini na kaloko, ina lima na kaloko neka. Birto na tiki kya, nipang nisilisin do, ono lima, Stoddard Road, eo Kalandi, eh. Iti nganggo e Mount Roskill na Fiji Center, nuitaka ni nirao ni niwi tukutukuntakani. Kibakao ni adalata, na vote registration, na vula sawati, nimataka saranga, kibakao ni adalata talangan sing, nikua nimataka saranga na kaya titini singa, merto na may munirao ni pagaliw fumu kina kaya baka ni bibinding dingi may vanua. Nuit takan sa mata na itugutu ko ya, pinak, pinak wagaliw. Tataka, menda na rongo ser tali tiko yani, enakab ni kuwa, naka, pinak sa wagaliw. Seko sa kongo, wano pa na vula sinilamban in the line doki.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Chipa manaviti, a vea, rosini toki, ni sibinono, and a tini katulu, naminiti, nimbula, nimbula vinaka, ni matavinaka mai. Yo, and Muntalwani Kandua, Savarutu, o Kina, Savarutu making no Moses of the Va, Menetu, Tutuku, Senetek Taki Mai Wairoa, and a Kavinikua Moses, and the Sambul Vinaka.
1: Bulavinaka Nemai. Iyo, kito sa yadumengo I Wairoa, kito mbulumbulu vinaka, kito yadumbulu mai, kito wabini vinaka ni nraki vinaka na nito ngole mai. So nga nraki za, may wala kachiko ito upo baya, yun sa wala kasara may isa nanggo I nepia, kabagatal nga may kine Wairoa, sa nraki vinaka sara nga may nanraki.
0: Tatoka, ndono tuk-tuk marota ki Moses ndo yadong bulay Wairoa. Ndo wa kelem beka pagaleng-leka I Hamilton?
1: Iyo, kito wa kelem beka pagaleng-leka, o tsa kito sama ni Ngole Saramay. Na inaki nga ni nito kilatiko, na inaki ni Ngole Mai, sa iku enake na nabunabuditiko, na weka eso kome na bauda na na nonda na mada ni posso capire se la Fiji language week and na magiti che non guano bulo ottobre kilani na vese ni silandi to voko ele butalenga na luve viti kabatala kina na be valera sarambo bana kina kitiko non ngongo na buna buditiko e na be kasuer na dakava na mada ni posso capire kandana na magiti che non guano bulo ottobre katumengo io ndongo ko me bakana non to baliwalesi e tiko so na kamindo mendo film taki se me na content mendo mbiu wana itamba kwa yako kitungo likondi kwa kini mengo iwe roa anana maki ni mataka kitungo ngole sara chiko ine pia leitha katalangai kian dona vitamba kwa katalangai kina na nonra meko irona luvenda marau ni damai rongo dana na nonra baka baka rau kwa katalangai kina na nonra sa na nonra sasanga tiko menda baka bulidir na luvenda na nonra posa ni tokei kwa katalangai kina na vito baka viteso kwa katala kina sotala na vika di klite ni kino kendra ito ki may nondava nova na mbongi ni kuwa kito tikino kino goi Wairoa kito nali sota patikirto na Fijian community ki Wairoa to sa lakatiko mena kena vivasaki au klar to sa nanama eksartiko me kino go tiko sona ka vika kito na tambaka kena vika iso komera ni mbulongo tikina na vika iso membaleta na posabaka viti sena mada ni pasapaka viti kono bulo oktober nama bulo mengo erani nda vir talengan na vi nanama kita litik nga na eno dindo talimbek nga na ngole ngole na ngay na in South Island na sona vi itawa ni South Island na kila sa baka sa chiko eleno na kena nabunuwizi na tatikinea akila ni na ena vina kasara me libu sara na vika kanda maruta kani libu sara na vi na community ni Fijian community ena vi tawo ni kede ena vi sei ni silandi erasa bawa rauti kuna nana na magiti kena mada ni kaswa kaviti ena bulok toba
0: Tatoko pa ko tina irongo may Wairoa ene kavini ko kila ni sarwa baro sarti ko na turanga na marama durbo nungo nele o kair talanga na lalai sa lalaki taro koro tu ene esa ni koro ene esa ni vunongori o Wairoa ene kavi ni kua iyo ninge o kia una kito na kire talanga poli wali siki po kani era o ninge ndo talmena nung ni tutuku ni sa uti na katakatoni na vika na wakai dhori ene kavini ko mosese
1: Dono babina kane mai ya kitona tikbutiko na norto mbose kan norto songovata tikbutiko na bitona kalako na bongo kito sagel meyo tengango dono kena pakai kavi tombal tonggo itu pada turangan ni bongo
0: bakso
1: kete di gombek au tukun tukun baka aku ni lako tukun baka
0: pakai ya
1: dua SSK
0: iya kanjir kanjir isu turun di kubinaka
1: dono kena pakai kavi dono kena bilutini o tengango kito sana ke ngole so me kito liso tabirto na biwa kan mate biwa kan ni urto ra tikungo e wairo
0: naka o klan na maro tak talanga wairo tinir na analiso tabir talanga vida na wekana e wairoa na kavini kua iyo na
1: usawa vinaka
0: tikayani e na ngolenguri po kathakathaka mo sense vikimdo yuko kimni o elano ke eroti vambimbi virna lubeviti e sarlaki tarakortungori e na vuno totoka wairoa nikalunga sakatiko sabonu ni vinaka talutungan na mbos ni community e na kavini kua kena ni mamina rongo talono talutiko vikimni ni sawoti na vikando lingarawa na kavini kua
1: Don't have a name. Keto Savan, you live in a Tokayan, in a Vingravian, Valualesi, Veiko, Vateke, Naita Olivia, Vinavale, Nanomro, Vingravi, Ketovan, you live in a kind of Vikim Nikka, Tangana Luvi, Vito, okay, let's say, Nisland, in Dagai Vivo Sakitale, Nangona Kito Sanatico making Nike, but don't have your candy by way raw, Marani Bulongo in a Vikaiva Kazar Tokamakia.
0: Talk of a coati. Into San Serangoni, Cookie Mendo, Bulongo, the Kina Simendo, Bakamaru, Tekina, Neototongor, Navaka. Kavin dot talking again and below we katakata nongui tau mavi cookie and a PM in Fiji pamana viti awa namaki kimuni moni to kuna mena viti ngare
1: viti
0: na wale mo sense ni mademanda

pimin Fiji pamanaviti chese mudunun bitu nambalumu kambani ni boi lima na miniti me bitu na kaloko yu bitu na kaloko sana nungu menetegu wukina na mbose ni song songo ni ngone viti sing mbose ni ngone tuke me viti ewa iroa ene kabini kwa ni mbola binaka mai wana turanga presidenti na turanga wekangu na turanga ni asawa dau sa mbola binaka Rai dah orang beli ketinggalan orang mundo tuku satu tuku terlalu lama yo Eleanor. Ada apa mereka satu tuku nama Ingo Eleanor. Ia dombek na tuku yang mulia. Nuo ini sambul binaka turangan ia sawa belasar untuk neo na turangan ikoro. Yo kau na turangan ikoro kewai roa. Nanti sambul binaka cuci tukano epi wise ke turangan presiden di San Rata na wali mastachone. Nekir wakau tuku mai ni tuku nekam ni kuwa kena kim do tamba talanga do rei rei mbulam bula binaka wali buna sema binaka tuku mai ene kabi ni kuwa kena nono to wara kirto teltinga na nungu itoka ni bukata kavaka artu sana wole kasarana niyo ya ene nono to nani katika toni woli na mbose kena na nono to baka ngata kataltinga na waini bunua ene kabi ni kuwa na wali bu wambu tindo sakila irto kedi tiku na ngoli tigani turanga ni Watu rua na kelo te ilibu o masesa da wa o koe na ndaunifika livu e wali na kathaka na katalanga kino Eleanor turangi vio na maramani e wano mbalavu maramani mabana wano mbalavu wafu ni nandari watu o kei na turanga na nito vision storyteller o eroti na buku na turanga ni mbua aya na wali na bili ngomi kina Hello, new week of Itaki. Na wali una baka yotaka. Mundo na katoni tamba kita lenga na katori mayeso na bita na kemdo itamba. Kina katoni talenga ni vika ngan reviti ko merto na baka idora na kavni kuwa. Na oni na reni ready kemuni itali kena kemuni aloyalo. Nando momo ni na vulo kotoba na ngona sanambiukina na mona liva na kemuni tukutuku. Na vuno tutaka ngore wairo na kavni kuwa. Oi, mastar tu lebih na tale apart from turangani koro, tu turangani zakaun rabi. Oh, bang boten ini tu kuna bibi ni tu lele tu kena wekangu. Ni zakaun rabi tu tinggori. Sami boleh nak amblesia. Na walebo na ni sema ni sema bina katiku mai ene kavni kuwa ya master sandoka na go wata tokna wa wa raki turanga ni kor me bosa mai ene mona liba iyo no no mangander to kadi ko talen freezing works me lita kavaka ene kavni ko ni ure ni ndam to ngori nge bulum bulum binaka sandona kali sa kali bina pa bina binaka ke na maru talanga ni ni bulum bulum binaka na ki ki mami e wai ro ene kavni kuwa bosa ni bosa to wonga kami Kei mata ni mbola Rosi ni ya sawa Iyo Oye kwe perongo tinga na sawa Na serke ya sawa Ya sandono Ya tukuna mastani Sambimbiu Makao sarumo kwe ma ya sawa Ya mebaka niyo kwe baka Nenduto nonduto ya sawa Fly atiku na ikamni kuwai Kei turunga ni koro vironga Ya sanava ambo mundanga Mendo mundanga Rosi ni ya sawa Ote andoro na rao ninge Ndo kere talimai Na buo ni sere Na buo ni turanga Keno marama Ena ya kavi Ni kuwa Nimbula vinaka ni mata vinaka mai sa ko sango misana ndur talmanda kan turang ni kor na turang ni sa wa si babi me pakang ngatak ni pakatang iya ya Pimin Fiji pamana viti nimbula vinaka misana dol vinaka

0: ka kalan do moni a kanisi ni serki a kanisi ni sibi na bitu ene tini kerua na miniti ti tokoro tik tali na vika membalasi ni tukutuk ni bibuli membaleta na holiday inn ya ke baka oni na buza tiko ni tubu tubu kata katiko ni dono ni songo songo ni baka mau mbeka ni bitar tar kirtu na na bagalis lesi artu na kenandau in a Holiday Inn, Auckland Airport. And the number in telephone is Saiba Diwa Rua Vitulima. Ndua Saiba Limotolu. Erto na kenandau. Vaka minbiti kwa kipa kao ni na vakada songo ni vaka mawekia. Ni rasera ni vitar tarakirtu. Ni vital notaka. Singa dhava. Na dhava na vingarabi dhava. Erto na rao ni vakarutaka. Wea kena isa utalinga. Namba ni telu. Na vital no kede nguri. Erao ni ni rongoza. Kipa kao ni ngirita. Na Saiba Diwa. Rua Vitu Lima Ndua Saiba Lima Tolu. Sending one letter online, kinanoto socials telinga, and all Holiday Inn, Auckland Airport. Now I live Holiday Inn, Nang Telanga Valley, Eveni Pacific, Kikim do Telanga, Nando ni Vakasala, ni gambling awareness. Oh yeah, ni kakunuleva Nanto helpline, and dollar to Rusanga Vulkavanaya, Vitu Nasinga, Kevakaning and Reva, Moni Vasa Vindua, Windua, Aroni Vukim ni Vakasanta Kim ni member letter na nomini Savi Moilavo Tikosa. Ni tarobi ke muni rawa sandona kana numni bakana non tagati ko yusa musa tarobi rawa ni mbernia dona lenga nungu mata bu vale asana sengati ngane la boni boni kana na ka ke de bako ya na roni e vaka lenga sar na vio kani ena lo muni bu vale ana na bentel boni roni ningirita ke vaka ni ingan revo ni bu ke na vaka sala na oya rawa ni oni Kirita na namba ungo, na saiba walo nandrao, ono lima va, ono lima lima. Saiba walo nandrao, ono lima va, ono lima lima. Sero, talaga nini free text. Ina namba nitalivoni ungo, na walo, saiba saiba viwa, ya talaga rao nini kere baka sala talaga, kibaka ni text nga. Saka niyo ni sauma, se muni va data muni nge text nga namba ya free text, saiba, ni basota walo, saiba saiba ono se na bentelwoni intelenga sangani yang amuni na sumo into na kake bukan ingrita na toll free number ni helpline gambling helpline saiba walun and rao ono lima va ono lima lima sasim na vitu na tinika lima na miniti sa ado mayo olivia olimbol benaka na walivu na may vitu mania na kavenikua ni bulumbul benaka
1: ni bulumbul benaka ne mai
0: spring outlook, wetter than usual for the south and west of the South Island, while the north and east of the North Island can expect warmer, drier conditions. Stronger winds are likely nationwide. Oh yeah, now El Nino is expected to have a strong influence on New Zealand. Climate over the next 3 months. Iyo, kena ndo baka walita kapi ndo rongo dito. El Nino ngon, El Nino ya. Iyo, rey. Kaya kuni nintang gaitu kuna chiku, wai le isa lepuna wuda. Wai le isa nraki dhasi. Ndo na nraki edha. Nraki sosua, nraki mamadha. Nraki dhangi dhangi. Ngo sotav mengo uli na kukuni dhangi na kavniku. Wapi na traffic. Ngo nisala, no mningu wale mai.
1: Ah, tutu, sengsara ni na traffic ngala ko may manukaw eh, ngalala ko eh, mela ko eh, na city sa...
0: Oreda, yeah.
1: Kuli ka... Spence tip sarti ko nga.
0: Oreda, doon pa ka na konsa, de, re, yada di mo na city.
1: Sengok yeah. Kani, doon pa ya, kewi ko lang nabi mataka.
0: Iyo.
1: Doon...
0: Ososumay.
1: Ososumay.
0: Iyo.
1: Yang ko sara ososulistan.
0: Sandina. Ke senga iya isa rotan ni ndaya mbongi
1: kan ndra kita tikum tenga warung buka
0: berapa malu tiko na eh nandrai bae iya
1: oh baru tiko ni ndrai ba ni ngangaro ni tiko eh
0: ko
1: susu tiko na ngon sala
0: din sala
1: kuona texti kwa sena telefoni me district tiki kwa
0: umaro ni to ya thumbula na we kanda to we Hamilton ni Wairoa kwa sarto chisa ngoi Wairoa ni mbulu vina katale na vio kani ni sema vina katiku mai ina nonda vata vata ngona la lubi viti na vio kami ni bakarumbuka lava sa irongo mena mniasa ni koroli
1: Saya ngasar ni lembaga, oh klasik kawat tu ni sini ni bulan September.
0: Iyo kawat.
1: Sa ngono tiko, sa nuntun tu spring eh for day of spring ya susu saru tenganan raki kelamen tangkang garoni tinggalip tal tenganan tu mati. Mati taka garoni tenganan bula. Kana babinaka
0: pokazengo
1: pokazengo babinaka
0: iyo
1: iyo levo nokitoka nira bubu sartingara koera iyo resini
0: levo rasasi sakanti ni faka tinga me vale na na vuvu ya baka ewa zo witingo saruta me turanga bulubulu bina na turanga ni mbua ngole tingo salete ba ta tingo ke romose se ke ela no pato ko ngeo tinga na baka ko sa ta umbale ro sale ngati ki ko na le rua ne la lo ngai sese eh ka ko sa ta umbale baka yawa ra ngori mose sa ta umbale ni ti ko bulubula ngari
1: da ka ngaro ni tinga
0: ka ngaro ni tinga dinasar iya ore de tikona tu ba ko timi bombol na tu keni ba ko de tikmo tikini vi una kavni ko ndona na video ni ndona wekanda e vi wose tiko kwa special simple remedy treatment suitable for current flu and the virus eh wotingo metona ngirongo to mandayani ya sibeti ko mate taka na ngulu wai ba ka biti mendana rongo ta sarmanda ni ba sala ni marama wekanda e tiko and then I can video and none of my valti kumikina and I have ni kuwa iyo mena mendo manda na numuni sereoli sando jina sere ni asawa wa mendo na mendo talaga na rusin burin basanga itiko se
1: kere na sere ni simirawa
0: dono
1: dali tabi tabi manda
0: oh dali tabi mana iyo
1: dali tabi tabi
0: kajir wawa chika tala na to song list o ngori se kento rei eke
1: atiki sarga na song list
0: oi na simi roba na dhafu mbeka na dhani se reholi
1: tabi tabi
0: satina right tabi tabi
1: tosa maitembara
0: oi tosa maitembara
1: sena tabi tabi
0: tabi tabi sobo isale ok tabi tabi nure salman na tabi tabi maina tembara sa hongo satiko iyo ok sandonu sandana rongo ta salman dayani iyo nangon salman dayani hindi na lumikin sarkina o ni na ngandra po ni na bina numikina
1: ira kete mena tembara
0: ira kete sa kemunika de sa kasar nga mena tembara nimbula nimbula mena ma alo andra ke sa ngon rakina mota taxi
1: na kelo toka toka
0: sadela
1: kito chuna boda
0: iya kanji buda bulu mena ka na matu wala roko tinindau One Tree Hill ba bimbi no bimbui iya na tabi tabi maina tembara nsimi roba na nungtelaki no karua tori katinai baro sa jimena tukuka isa mbulu na karua nyo kia orana ite ya avadea

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Totoka, totoka pakawatina, sere, mate na mate, mae na mae. Lesa bulu kora ba maru te kenti kona ka bibina ka nikua, ni sa waiti ni katulu na miniti me walu na kaloko. Ne kawani singa, ni bulu September, Ronondo Lurua Ono. Yanda wa ambula rara mbatiko, yana sali ni kakambura kingho na lima tolundua, I ndombula na wa ke to mai whangare na ndua seba tolu poindi ono. Hamilton, ndua seba tolu poindi wa, Tauranga, ndua seba tolu poindi walu, ndombula bina ka mai Rotorua, ndua seba tolu poindi diwa, sakini mle dhavi o taupo, ndua seba wa, Hawke's Bay, ndua seba tolu poindi diwa, Taranaki, ndua seba tolu poindi diwa, Talanga, na Koraturanga, ndua seba tolu poindi vitu, Christchurch, do mbule minakana wa kikito, my Christchurch, and ndua seba wa, FM, Dunedin, ndua seba tolu poindi walu, Invercargill, ndua seba tolu poindi ono. Iyo rasaranga ni witaratara mai wiki kirao na mbongi vina kani kua keo kanyo vina kata ni pasa winom ni tukutuku se vierongoa tandana sere na mni telefon tali saiva walu nan rau saiva lima tolundua se rotaranga ni text mai yena numetika na ena rosa mo na sendi ndo na text eh kasi ani sa mga may na Facebook page na pamana Fiji yes ani tukutuk ato riraw na kabini ko ni may membalat tiko na kena nuita tiko Laxton me ato na bose wata ni piliuta ki may palawe me sibia na beka pa ka politiki o irnai liuliu ni Pasifika kara namposi kasa namposi tiku mai pala we na mada ongo era rawa ni toma ne tali tiku na non rapitala no ake na mata me na ruasanga vulkan duana vi matintu wilikino Amerika, Canada, Varanisi, Chapani, Britania, kena suatale era tiku talanga kina e namposi ngo mai pala na mata mai Taiwan ki China na maki mero na yado yani kipala we na mada watelanga ongo na Prime Minister ni New Zealand o Christopher Luxon ki na Prime Minister ni Australia o Anthony Albanese e na kukuni nondra mbose na iliulio nui takitiko Luxon ni na sibi na vitala noa na vengati waka politike ka sa waka lengati kwa nandua vata ke na waka tulewa e na loma ni mbose io parte che tenga mai ni ali me non posso mai palla o Solomoni Kirbati a che inaur rara ta sar tenga ba levo na minister ni pekani tonda ko Winston Peters na nonra serenity ko e vida na lili ni pacifica na mbosi ni Pacific Leaders Forum kati ko butel tenga mai palla o na singa moniti o lengango listo tolo ki waniara na Prime Minister ni Solomoni o Matthew Whale ena vuku ni ndua na kerekere ni seng ni nuita ki koya se like no confidence motion sambi ukoto na nono waka suka ena yutikoti ni minute o presteni ni Kiribati taneti si otanisi mao kena lomromorua ni nona tiko presiteni ni nauro David Adeng wakilivutaka na vi lengati waka politiki membalati tiko na nona tiko Taiwan wande itakitautika Winston Peters nirana tosenga na iliuliu na vika mbimbi itu ena ituvatuvu ni mbose ni ambaki ongo tuvutuva ni mevesautaki na iwiliwili ni ndravundravua veirana ngone ni Pasifika kaitiko na italatala ni child Poverty Action Group o Isaac Gunson ni ngandrebi mindo na visa o ni pakarita kini wili-wili po mena states ni New Zealand eh. Mm. Nindo mena lewa tolu na ngone ni Pacifica e New Zealand yer sa sotap sa rachunga nandre-ndre pakai labo sa ambita pati Indo na manifesto wo kakirea na visongo-songo paka politiki kede mera toko na ni tuba-tuba me wakalilitaki ng rabun-rabuwa bihira ng one. E kayo Isaac Gunson ni Dina nga ni sandua ni Mbole-Mbole na lay-lay ni Labo durmay bihira na matabubale ni Pacifica sa so na toso pinaka na sana may mbalata tiko na viva walitaki. Iyo, minakatil chika ni songo-songo na et me kaulebi na komite ni indraki visao. Ngo na sakotilis may na songo-songo ni ek na nonra lawa tuna bendingi-dingi may na ronondolu ruatolu me mbokodi na komite ni indraki visao. Mbombeka na climate change. Nonra inaki na ek me ngaraba na ministri ni korolebu na ituvaki ni vanua. Kina vila ko yaki na ndikebu ni toso ni matintu kina kena isaw-saw ni vei bakalengkai ni thangi. Nandaki vei saw yendo na ulitanga mbimbi erna vitala no atakatiko na iliwili ni Pasifika na nandra mbose wakayambaki maipalawe na madhongo katalanga na iliwili ni songo-songo na actor David Seymour ni lele isara na kasa atakava na komiti ni Nraki Bisao ni New Zealand me wakalele itaka na rivu-rivu ni Nraki Bisao ya na Pasifika. Ngozo ni tukutuku turirao na maadha ngo nduwa talingona kena binakati koko ya mekila binaka na RSA melutu na isao ni rende weira na tamata dhaka-dhaka endina na kena ndao ena itubutubu ni RSA ekaya ni rawa ni dhato kana wale eretiko kina na tamata dhaka-dhaka ena rai ni so na tamata ye mbimbi me rao ni lutu sombu tiko nga na isao ni rende pakarita katalanga na matintu na beisao ena lawatu ni tamata dhaka-dhaka ena ndona vula sa aoti kasa pakarao membita bata na ikuru ni pakamadhala membaleta na wale kaya o Professor Richard Bedford ni rasenga ni lako may natamatatakataka mera may ngande namata talaga sa uti karuni tiko John Loma Day mangre rabasota na vangi wair na leo ni koro may okalandi ni na singatambu mera marotak na ngus ni posa ni All Black Sambali o John Lomo pakazuri na singa Nei lomu, mai na loma ni tawa ni o mangre, maro teki kina nei tobo pakatonga, ka pakarita kina nona talitaka nei pakatangi kina motoka. Angua, pakaturi tiku na meke, mai veir nei lalao ni Pasifika, wili kina nei rando langasere, mai vei Swiss, Irene Folau, King Kapisi, K. Allen Vibes. Ya, so ni tuk-tuka turu na maata angua. Ni rota nga ni raya na matabola ni PMN na Fiji. Kaya ni dalata so na itukutuku na mbogi ni kuwa.
2: Tatoka. Oli minaka, minakasarwa lebo. Yo, Lady Malo, wonga keimunia ni wo vave mamana miniti mewalu na kaloko ni bula ni bula binaka. Ndo bula binaka may na chapel. No itakatalangan ni ndo bula binaka na ikabini kuwa. Para mabuni wai Dr. Luisa Dama Kent ni bula binaka sa Malo, eh? Fiji Pamana
1: Viti

0: Pimin Fiji Pamana Viti, Wongani Ua Kane, the Veta Tambu, Vesureti, Nisimina Walu and Rona Miniti, Nimbula Nimbul Venaka, Udia Sarango, the Tuman, the Nungua Kadivaka, Toka, Na Nondrapaka, the Songotini Mataka, Na Club de Rakabina, Bombay Rugby Club, Satika Sarango, Nakina Club President, Turanga Nivandavi, or Charles Wise, Ichale, Sambul Venaka Nakangu, Vinaka Walu, Nanumni, Oklani Nisuku. All right, what's happening at the Bombay Rugby Club tomorrow?
1: Oh, yeah, tomorrow we're having our first fundraiser, Matininito fundraiser, and I'm going to go to Bombay Rugby Club. For the season 7s, my favor on season 15s, kito my prepete kito tunga mbletininito. Tournaments on a tournaments kit of over Rotukina and Tamangani son of Nito Financials. Eh? So we have our first fundraiser tomorrow at Bombay Rugby Club.
0: What time and also the address to the Bombay Rugby Club? May the Vakimi GPS nga se kila Nikla Taltingana address, Charles?
1: Yo, GPS nga ni raw raw sa ngay ko tip tanga na ni club Bombay Rugby Club. Chung ng bacini ng unsalim, it'll take you directly to the club. Where, and it's gonna be held at 6:30 PM.
0: 6:30 ni mataka ba mama niyo no Bombay Rugby Club ni mataka sa ngabo karo ni kalima ni singa. And do mba kana entry fees na kabaya I Charles?
1: Yo, na entry fee rosong bulungan ng dollar. Upon entry fee na ando talaga na mupek curry lamb.
0: Sandi na right? Ang lamb tali ni ka, ni Bombay eh?
1: Ayo. Lamb tali ni Bombay.
0: Iyo. Kambalambala, so mga ano dadur-duru sa nga palang dala sa nando sa may weekend na pakete curry. Iyo? Iyo.
1: Dalo mo takeaway box na curry lamb na yang ko na pulta kita ito nga patro po fundraiser na rosa ng ulan dollar sa kong tanong bisin na waro tek talaga na DJ na sere na to talaga so nito agendas ito ko na prokara mo yan ang gisuli ito ko matingkato ba
0: Sandin ka pala doon na meki kim doon na turbo ni pangang tali
1: surprise
0: oi Sandin na right ayo ngundo bisuri tira rambasar nga yung go Charles eh.
1: Iyo, bisuri tira ramba biar na umimbi berto na cikui na South Auckland region, whole of Auckland, but kita sangat cikui kita nrata polu biar na umbiar na lewin kai vitir cikui abu kiki na Bombay, Pukekohe, Tekofata, South Auckland talaga kaya bakar makuto na ngandi lagi mai, ngandi sumbu mai I Bombay. Dollar rambutu na nitu fundraiser ni mataka.
0: Gari, ukla na rongot talanga wirna wea bioka ni May Hamilton narabeti ko yan. Narabeti ko talanga yan ni, but ndule wuti kuna orto ilabo. Orto May Hamilton. Orto talanga may wairoa, wirna wekanta may wairoa, rasya masarte nga may nambuang ni kuwa. Au kila ni rna rongot ati ngo wirna wea nreba dhaki mai I Bombay, rugby club na kabi ni mataka. Ndo talanga kana itukutuku ni ngan reba mea na kathiba kena kabi ni kuwa Charles?
1: Iyo, apart from the fundraiser, kito nito club in dollar rambe berto kede na tui Okalandi. Kito kila ni via gap chiko bulengo berto nendo ungi toraka. Wambimbi ni sama idaba na season 15-5. Tasaluru mitukai na season ingi to leo vitu. Dollar rambe tu vera na dhurubo. Wambimbi kia wakashi mdo na kawa waka pichiko na yakavi. Kito ndo terintu ngai kia na Bombay Rugby Club. Na wibu kilulu kethi na wima manaono kebaka uwea makutu mo ngitu mo wangaraso na game fitness sindari niti kutale na ngitu leo chinkalima na mbaki vu dollar rabotu nitu club wisurich ngaya ni wiki mdo kethi do elevali liu mai
0: iyo di nasar kwa ya pinang sarang na numi wisurich ya merkelan rato kuna woni dhoro wowe na wuna ngawna kaina singon dondo tireni kina Charles pinang wali kito sabano ni pinang tuin wali walesi ni naro pinang kana songo ni kumuni labo na kabi ni mataka ya kaina kipa kain to talutukundunungan reba mena may katiba kintungi bitartar nga may wali walesi sababi
1: ando ni sayo ina vina vale
0: na iyo tutako bakala o tina kango o sabuto bakande o bosa mena langata tiko be kem ni kesa na sai bangan dadi ke bakarin dor langata telanga na ka sereng ona ka ni mataka bo bo mana tato ka e
1: ayo ngori na langata ran itu MC DJ tamat do langa ser telanga pedi na itoko
0: sa turanga ni be pedi
1: turanga ni tai lewu
0: a iya ngori
1: iya Iyoko e wawa chika ni wanga dadi.
0: Oi sande na beta be ea. Beta be ea seranga melang sere ni mataka. Iyo. Na servale bu pedi ngori. Na vale bu Charles na vosa rama ene kav ni ku ndo kelungat sakati ku ndo baka vengu vinaka.
1: Isa vinaka vinaka kelungat
0: vinaka. Na servale bu Charles wise ya ni rongot tikna ndo monan turanga tawu aturan ni wanga dadi president tikot ni Bombay Rugby Club ya bikim ni kesan ndurwo ke baka ni Wangara kalau tu kini rakavi sarau serangan ni ningol yang nak minum tak lihat satu bir kita sarang turanga nama ramah na zurbo nongol yang lewa erna itu konitiko virtu nambula virtu Bombay Rugby Club eh nambula Bay Sevens nartau team fundraiser campaign fundraiser ni team lewa itu eh ni minum tak serangan wakar wain kelima ni September eh na Bombay Rugby Club eh mama ni honor kalau kene kavi ni baru tak tiga ni nombi sisiwin rus nambula nandola nombi zurzurre lama kena kemu ni pakai kavi ya rosa mati batsar ngaya zurzur kena pakai kavi oci ngaya ke bukan ningi bendo bi kemu ni nambi seni ni waini bunua rosa ngabuli tal nandola eh oci ngi minguntung apa malu sip tunga kutung apa nanti straw sip tunga kelam ikutin dendra oli sama oli mesti sama nanti lagi bukan dah dia yo ngori jadi ni kutung apa nanti straw kelar tunggu ni bukan dah dikelang kelar tunggu mesti kaya ni tunggu ni buku eh eh sama oli Ger, iya. Balik ke bukan sana MC Opedi, O Charles O Kwamena ka, O Kwamena Lancer. Iya, belum tahu apa unfair ya ni sama MC Opedi yang ger. Yang sering ada usaha gay trip tu bagai malu kerana kami mendo straw. Tahu sama belum nak kami bagai tadi. Ya sah, kau sekarang go na ceremony na nungkin serikin rumah belum nak terlengah nalan tak kita lantam Malcolm McKay e Otara. Belum nak terlengah Malcolm Andrews ke Rona Vitina ni kekim ni kita seru kekim mami ni bagai tadi. PMNPG Pamanaviti ni bulan nak ni mata nak kemai.

andrew lang ikin na uta solo ne reula na serki me reula totoka ni sa si vino one when rusa ngu lu na miniti ni bulan ni bulan na kap na wale na sema na kati ku mai ina non tengu na waru taking gono lubi viti mai na tolu ina tini karona kaloko yo ena to boli tranga mena sanga ina turanga to boli tutu ku rongo lu ni non tengu nua ilia sa toha pakai titi ku kumi na korturanga Ruka, timi o black skin, na vingi to tali sa poverto, na vingi to tali so, vingi to vindu yeso, e basta komo na rao kwa na kini tutu.

0: Minnesota ni erna maro tatiko na wekanda ni Papua New Guinea na nanoa madhawa ni kena maro teke na nanrobosa e New Zealandi teke busaranga na singa tambungo ya na na Papua New Guinea talk pissing week nimbula nimbula venaka thank you true long you pela in make him long harim PM in Fiji this pela M station we in Bogim all men Mary belong Pacific one time Olivia ma na nemai M2 pela host belong you pela long this pela afternoon oya nimbula nimbula venaka naga wang levo na ding takatik may na PM in Fiji enekav niko enekena wabandeo ngaya enekav niko Olivia ki ne mai ronunum ni ndori bingravi ena kavi ni kuwa ni mbola vinaka au maro takati kuna na ulutanga ni Melanesian Festival ena mbakingo you me together one people one solwara you me to you and me together one people one ocean you me together one people one solwara nimbulu bena katlanga turanga director di Melanesian Festival out there raw Albert Trail ken nomni vu wale ker tutlanga nomni committee ken nomni mbito bata toka tutu kata katiko na vika and the lay sarawayani and moni vula o kotova ya ni tonga sar toka ni tonga sar gasar to kana nom ni vol ni vula wakaruai ne ketul sul kan dua ni singa ni vula kotawa na vai dor na vno na baka durkina na Melanesian Festival out there on yambakyongo wai temata rugby club grounds dio sul vulcano Swanson Road in Henderson main dio na mataka you know lima na kloko ne kavi Melanesian Festival out there on ruza nun dolu ro sul vulcano wakaruai na ketul sul vulcano ni singa ni vula kotawa wai temata Rugby Club Grounds, this will go on, Swanson Road, e Henderson, maina ziwa na mataka, ina lima na kaloko, ena ya kavi. Yeah. Ni mbula vinaka, na bitu talitika na talanoa, do talanga na ipaka madhala maivi, Dr. Paul Ngereti, me mbaleta, na esana baka turanga, olo maiviti. Oya, nina rawada tu dhoko, ena ya kavi, nikua. Do manda na sera ni ituranga Andrea Wovili, Amelia, na sera ki Amelia. Olivia, okay. Kila ni tuk talaga nung dona kaya niser sa otia o merula o meresia ano talo
1: sa kaya politiko
0: sa kaya sombo pero kung ibang gori yung kesa ng ibang gori may usan na rita sa ramanda na ser talaga ang bulia o si tibi ni lakol ako membale ti kento tuwe o kila nung dona punongo awasa biuta to ka kina may unang gaya pa kangara ang ulo sa nukun hekina munina sandin di umbi ako ni sa kating ni rongoza Olivia may unang gaya detale de toca uno bangara en kavi nikua dava de kavoliti que dio uno que kuna que dio esa lius romandanga onreo vili na serke amelia sibidawa walu en rusanga vulkavana miniti

0: Ni mbula ni matavina kamai totoka tu na ndraki eno korni la the okalandi ka kiru mwita kana vio kanine kavniko ni ni mbulo mbulo vina kana vino ndu ndu ni waronti kumikina wabina ndraki meivanua turanga kasini vuli miu sa mbula re
1: marama mbula re mbula siya sa vile vile wale vuna ndraki ya makini ndei rawai Eyo, tautau na uda o te singa verwa kisi o te ngai tautau na uda, tau veru na uda. Makanin rai isi aso, eh?
0: Iyo.
1: Sa mwoso tanga.
0: Sa mwoso tanga, iyo. Ni bule ndoi,
1: Na bule ndoi, bule bile de nin rai, iyo.
0: Iyo na. Iyo, wabi, o rei da tingu ni lebu sarti kwa nduruka, da wabi ro. Iyo. Avu ndi, pu, pa soso. Ena palo lutu nduruka kina koli.
1: Iyo. Mandarini.
0: Mandarini ena. Iyo.
1: Sa ena bula.
0: Sa ena bula. Isa ito mai anam bila sara na ma vida na sila sa o i
1: ato
0: lesu mai ato lesu mai ato abi inani na la i ngarapa songoni i soma ini nor to momo sa kin mami mai kana hivi na bila iyo nduruka ay ay ay ay ay ay ay ay Sandina, iyo. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iyo tarungu rimana usawati.
0: Tarungu rimana. Kwa sauma. Iyo, rulerua viwe ani, rupa madala tangamai, mesanga na China.
1: Ok, tani sebundi iyo.
0: Iyo, iena. Wakasuka?
1: Rau ni wakasuka, iyo, watonga, iyo.
0: Iyo, wata ina ena tamarotu una, ai. Iyo, baito vieto tu bata... Arotu una eh, obangu iyo sana role ruango, rona le ruwa be ibu ya kaningo endonu vya huwa non ruwa
1: kumadhan.
0: O sempre nyoti. Ena, me ochia, me sa, me sanga na China, napaka suku baka lilai, napaka tau, mblatani sa suka ratu mtanga oro China kei bundi.
1: Iyo.
0: Ena, me sa nangai ochia, me sa, mangai mbiwa ni asudhu, ai, asudhu
1: na kakena. Ok, rota la kase bo. Esa ron ni solo bi rongo ni batu sambu ti ku
0: buta. Sambu ti ku buta ka toka. Mi na vale.
1: Ku vaka, e vaka yambia, vaka yambia. Na yambia konde dan mai manole bo yambi ni bi.
0: Iya.
1: E sono bro sa ke ni so na manio ke tapisolo,
0: Iya.
1: Tapio ke ada, Ya ando ke ni curry, No tia, ke vaka lolo. Ya na ken lolo, na mbokoi, se na lote, le bono bono ya na ken lote. Endo ken lolo, endo tabu va tutaki.
0: Sandina.
1: Bana tabu batu taki me klama kata kata kana batu.
0: Iya.
1: Usa au redi chiko ndo zave ndo mbiwa na ngani mbilo na kena batu kata kata. O chinga ya tabu na kena lolo. Ndo kalmuleka.
0: Oh, raida oh, yang makasar ni raule itu unana.
1: Ya raule, kita tahu. Babu bongkori.
0: Itu bawa tu taki.
1: Ya sampo, mau suri mana non raule itu tu beli rusak kan mandaga. Tiga buta kan mandaga. Nah, ada nabi bano, mau tukun mandaga ni nampokoi. Ada nai rewa ngau buah. Lebih nubun ada namboto, boto mai bano lebu. Boto sembo, iyo.
0: Ya.
1: Ah, buat kena yali yali. Sono bruno ne andan di ali ali sono bruno dotani ali ali ya patke na patulai matilel nam botom boto
0: botom boto patulele
1: ya na lote osa rongo de mai ono mai nono e kandavu gore na kelo mai mbau patke verata ke lao e loma bano ambla bu di dia na lote
0: Okay. Tatoka, iya. Iya, kian balik-balik peruna vi kaningo, meruna gay tarungiru talimanda,
1: Iya.
0: Orto lele besar tingan awe vi kanini kanda burton tu sumi tarutin mai. Iya. Iya, dona turunan ni ra, atau sumun don telanga min dona tarun dona mata waya, dona turunan ni masi-masi. Iya. Kerto telanga na turunan ni no korbatu. Iya.
1: Kanjina.
0: Atau dona sumi tarutin mai. Iya, nama dosa waktu mingkang kanda meramani tumbo. Iya.
1: Kanjina.
0: Ngangan meramani tumbo.
1: Aku kain ngengo.
0: Ena. Raida, artongan ibu, artongan ngengo,
1: Iya.
0: Iya.
1: Tukuni madongo.
0: Tukuni madongo.
1: Ya, nampak cuma orang sahut itu tak nontek nampak kau empat rovi tapi kau bilang kita tak kira orang nak bumi ngau
0: eh,
1: tapi cuma dong ngau, tapi cuma dong ngau. Sangol yang tu nampak orang sing itu kuna nanti pun tu kuna kan madalang ana kan sahut sih kena tu kuna mai be. Orang ada mendoan kau tu nih tu kuna makau bola yang tu nih turang di malang ya hefnan turang di airland ni kau kerukai bata. Enam bagi sini kau lu dia sanggup bulu kau na ilulu ni betul. Gunua ena ena guna. Kau bawa bola lembu naik tu tu Macau. Kau dua, ada nanti kau naik tu kuni ke dingo. Naik tu kuni.
0: Wee.
1: Cikgu cikgu nendo na darabau, ada na on dingo. Waktu orang ibu na, ada kata kesor nendo nak kau nang kasih mailu. Ah, waktu sakit, ada ubitinga. Nampak tak sosok, nampak suci on dingo. Evakan bautan dunduanga na wakataso soko. Ya, indo na wanga besi, na kena dama, indo na waka tangani. Sa doko na keoti, sa wakataso soko sara, mani tautumbo sara, inawasa, I Samoa. Hayawa. Ni sa tokotu I Samoa ondingo, sa adaka chiku na wakataso soko. Sa ambao wakareo ondingo, ngay wakalilili no na dama, kay konrau chiku na bua ka ni sa sivia kede na wanga sa mani totolun dun dun na wanga ne dingo tiro sa dab dab mai bunua ya me dab na wanga ik na me bi na bua chiku na wanga me dab bunua ya dab bunua sa luvata na dab ma bua ka sa bakambau na dab ma kuli pivi so chiku na dab ma gosing dun dab ma kausa dab ma bua ka dab ma kuli sar ya sarong kono tu Samoa sa mani solio dingo no na wanga mene tui Samoa sing mabale soltan ngana buak ke na kolisi sanga yo sane tui Samoa na wanga nindingo bisa tu bake mai Samoa merapa kabala toa nga sama kru taki cuk na kabala toa mai Samoa dikla tu we vit na mulo na bakabala toa ndo na kemai koro mai taviu ni mangamia ko ndo kai ken na toni ngamia yo sa patki kambara so tele mulo vango sa rongo vindingo Saba kerau sarang mengkara Hindu dan Dilio menonotoa di Pakabala. Ya, rasang kerara sanggangka natoa di Luwei tui Samoa ya lewa. Isaba kedinggiro tingo nakena idange na buto ni moli. Kako yang orang kendekla na buto ni moli, so nubono na buto ni moli. Maningkangka kina. Sanggarai do ralu ni Samoa sa turin dingo me Watina, pleta nona solia, na watu ni moli me dangi ni nona toa. Hayawa. Hira usa tiku bata, asembendon kawa munu, enda kira usa tiku bata, keni toku makau beka. Aranga kai kaya na kai Samoa, penda ka na vei tayaki ngona na vei wala e na iwau, yada na vei tayaki. Nero sa songo ni rara sa tuo ndingo, me voli lako I rara, mawenga me wawu ki chiko e. Kai lande da kendo na kai Samoa me rousa venga rave ni sa langa na nona iwau na kai Samoa langa me lava na iwau me sa moku me sa ve moku sanga ya viti ndingo kai lande da ke ondingo sa ya viti kai Samoa sa mate sara kai suaka ai tombe ka ni makamala iwau na ngoni liu ni tarongo tu Samoa se kai ve ondingo kai wautu sai kwa angai ndorongo da se kai ve no da dorbunga ngango do soko do wakafara to ando vita ya ke nai wau so moko ya oyau na kai sembi mai tai ombau ongali mbau sanga musu baka don don vendingo ora luvi ni Samoa me watine rusa tiku mata mentang ango sa ada kena kena tak vaka baka banua me rusa ve musu ki dan tiku Pakavunua taki. Asuna luvindingo kayadana o vatula sawa. Na kawa tamatanga iviti na kawa turanga mai Samoa. Kambayada me tui Samoa o vatula sawa na luvindingo mai sembi mai mbao. Na pangamon sesenga o sinikira ke torungi urmanda mai Samoa. Hamai ochike na naitukuni.
0: No, totoka. Meron tarong sa ngango. Erto bing karam sa tinga na bungin ni kuwa na wikanda itong may samu merto na tarong isa ramanda, eh?
1: Ayo, sarap lang na italong.
0: Watu lang sawa na lubi sembi may
1: Tenga na luwe indingo.
0: Na luwe indingo. Na luwe indingo. Indingo
1: na daruboni sembi.
0: Daruboni sembi. Daruboni sembi. Eh, sembi. Yena. Merto sana tarong salamanda. Do you know of, do you know this name, dingo? Eh?
1: Kuli tarong ba palang, tarong ba samo.
0: Ami yu tarong ba samo, mesanga idala. Iya. Sembi sa tarong irtonga ni Bukaviti. Merto nanggay rongo tanga na yata
1: nang...
0: Iya. Ngari. Na yata nang dingo, na yata nang sembi. Eh, kevan ka, nila ola orba ya tatu mai sono koro mai upolu seu savai
1: avekila
0: dinagori tataka tataka ko tina itala noa io
1: evenaka tarumada ongo bolak no so mangori ngai ngai manise nga vinaka tarumada ongo o samoa ata tukun tak tukun gori sakilelevu ni rebu mai samoa etolu na yabusa matai ni nonda bonua o sintarongo de na yabusa matai etolu batakilelevu tu ordona le maki na leha ke na chafau engor sa do buterto do buker mai samoa no gutaro o de na yanu yanu mai samoa era bu mai kina signor polu signor savai
0: sandina o samoa sa kilele vo enai ena tolu eh
1: tolu ne abu samata er to chikuiviti e tiku non dai abu samata i viti orto na kawi rokola
0: ya
1: ne abu samata ndo edan tiku na mata i tonga na le maki na le ha ke na tiafau
0: tiafau
1: abu mai samoa ana ke deu i tonga ana ke lak mai viti ke ni tal noa
0: samoa tonga viti ai
1: yo de na ya ni anu mai samoa erabu mai kina
0: o de na da ya o de na ya ni anu mai samoa erabu mai kina isa totoka totoka baka woti ango isa nandona kana nondrana baka tataru bal na kadaka bal ni voli kira talaga na vio kanini Samoa ke baka kina na sa unita rongo eh de na ya ni anu mai samoa erabu mai kina isa bina sa erabu ale bu fa afetai kila lava
1: iya na
0: tora tora nga kasni voli ima ya manuele po babe ya ni si kilatiko ya
1: na po na
0: bongi ndo na kaiya isa sa o kitu wa ni vinaka ni vali wa lesi ni tukuni rongorona ka ni kuwa kana tarta linga ni kalonga ta sakatiko kimi sa lolomo to inkor ni buli ni kalonga ta menanganga talanga na timi ni indrua iyo
1: sot ke wai kato ma mun ma dongo yo
0: ngoriru to na timi ni turanga to na chiefs
1: Temeni turanga, rotan turanga mai waikato.
0: Mai waikato. Ni na tau dako iya. Minna, minna, unina ngole lo toka?
1: Una singi ngole lo toka, una. Nui taka ngani na bakarai taki na riti wa ya lalo.
0: Di na sara. Iya, meira keda na sara.
1: Sara yao lo toka.
0: Sara yao lo toka. Di na sara. Na sara wa alevo. Malo sara wa alevo.
1: Na wale sara, au salom tuyani, ndu kalonga tekeve. Na wale muna barongo ke muni, au teroa ke na vio se burubura. Melo mado mengo. Ni mo demanda.
0: Ni gerang ati kan antum mona turangas ni boli dau rai bosa. Dr. Paula Ngereti. Io ya na taro. Na ma tha ngo to ka talanga ni tuku ni se babi. Samu akilele vuna tolu na yavusa matai, eh? Le maki le ha chafau. O dina ya dani yanu ya no mai samu. E ko tarongi tiku na ka vi ni ko ai ke ka ni kila. Ke ka ni kila na so ni tarongo ni vi tartar mai vali wa lesi. Se rotelinga nioni mbita mena no muni sa unita rona katani mili liba liba nemai.vudhango@pmn.co.nz sewe malcolm.andrews@pmn.co.nz sewe olivia.mbolatangivi@pmn.co.nz minaka waka libu ya nataro na madhango kina itukuni ntalinga natalno ki sembi mai tayombao galiba kamba kena na ngole I Samoa eh io o ndingo na o watola sa ona lu ndingo ndarongo de tikna kambi ko hais ndanga I sono tukuni sanda boro sanga I mateningo no ndarongo da rongrongo o vinaka na rongo ni tala noa keina o vosa talenga e vaka nga taki kine vuti kina ena nonda programungo ni nonda vosa
2: you're now listening to PMN Fiji

0: Ia min Fiji pamana viti Vakaun rube Vakaun rove Bua maduata Nea mentale Aro Ulanga serba tiki sofaya En kavniko Sibini tini En nduwa na miniti En dana ngole talmanda Iwai roa Mo sese dhava Esa tiko no moni talwani kando Mo sese Dhava sa irongo Main Esa na totoko ngori Uwai roa
1: Mbulu bina kane mai O sa tia urongo chukani
0: Iyo, kimi abarong at kimi to burbur.
1: Oh, pinakabali ko. Kito sa may Tikongo, i Nawairoa, Iwairoa. Kito sa may Maliwai Retiko, iro na Wakanda, o iro na Serna Ngone ni Tauke, Ratiko Rasabay Tiko Tikongo, Iwairoa. Ele Sobeira, iro sa may tara... Sarame tur sarti kali punang gele ke wai roa. Tingo mati ke ya wendo na wai kangu. Au na pambu tu mona mona kere kwa me wakma dal tek kwa.
2: Sambu la binaa, hea nango chowa na sauda. Au mara mani samusomu tabiuni. Binaa.
1: Binaka chowa na. Toto kata nanito mai tingo wano rato mbosu ni kuwa. Ibu saya kita sarikin apa kali, ibu membalikkan na mazawa ni bos apa kaviti, kalau kata orang kini nama nasinga, karena do apa dia buat lagi kini na singa kaviti, saya na Fiji Day, ibu na tu nakir tu sahaja kaviti, kalau ibu talangan nak kita bawa ibu nak takir tu, ni tu bagan dunia, ni tu ngali mani kuah, ni kita mai tiko nor tu bos, kalau kata orang kini, mereka kini soalnya bertambah, membalikkan na nor tu community lain-lain kau, pernah kau bawa mental tak sermando tahu cawan. Na dapat sosa atau vivo sektor ni kuat, kena baik kata leso merana nama kikina, ena mada unyu bos awak viti, kena singa kiri viti, karena lak cukup mengko no bulu mengko no bulok to.
2: Ena, itu untuk manda marau lewu ena babi nabi na, ni itu bu masih obitu na alubai viti, sama iba ti uti onggo va ti uti obatundei. I Wairoa, in the Hawke's Bay region. Wabinibina talanga wale wuni yamba ingo sange mate ni yamba I. Nanona may ngas nibuli Wairoa College ochoane. Rao ina ni itore ni maindo ina wito programu membaleti rao ina misoli-soli. Na ena andava I ito luasinga maina lotu levu barombua. Na programu omu ima ni may songwa ni batachi ina naikabi ni ua. Me me me vitalo te ina na activities se adava I tubo I tufa na wuna tu me mbaleti rai soli-soli. Rai e me wana ma ina language week me na ito sini me wangate ina me ito bibabuli di ornibuli. E na lotu lebu warubu ito na bin atsara nga me ito wabuli di rai soli-soli. E na iwa arau protocol which ito wa amurtal chuk nga ni sa sema I enda vata chuk ni na loma ni language week ni posa wa abiti na unonra bulida rai soli-soli na ena vaa ay sebu-sebu nandua bulang ito ay. So may na lotu lebu warumbu vaa chuk ena prokaramu may bimalweta ibito o ni te itel chuk nga inang way tumutumbu baleta Dua ambing bingo sinran inda may tunol tunga biranda I soli-soli meron may buli. Endondonu, may bitor linga ta ibatsar nga may bale, may bienda I tumutumbu, but then enda doni bay susu, nanonda may buli dito ay rangwane, nanonda itobo, nanonda buwasa pa abiti, but then nanonda ilay enda chio, nabunonda sa may tu inanggova abulang.
1: Totoka, Chona, totoka din na. Dong, dapamanda na buna, ni ikorede kina seo kemunina kemudona community ke I Wairoa do rede ni imbimbin din na kanto da kabungo
2: apa ambota ambimbin dondongo na nondo tumbere ci ora nondo soli-soli mer ileira ci tau manda nondo ileira ci mirangonin itau e na nondo ila na nondo bosa na nondo itobo ena ibala-bala va avalua
1: Pinaka. Na tikini singa, na dawaka saadawan daw sa lalawa kina na komiti, sekam daw na mbosyo ni kuwa, na tikini singa kwa merarandara na makita. Ndiya so, na ngone ni Wairoa, na ngone toke rabarong, tikumay na ngonongo?
2: Na naocho inongo a komiti, me na lotu lebu, tebu teo ito prokora mo na lotu lebu. Erna lami ino rangone na londo mai wa bulidi ti o sarnga indo aturanga matua me mai wa bulidi ra isoli soli na dava na imbali bali ni sebu sebu at ena tubo tubo na ena wa matani ta itchi o wata ena I bosa tau wata ina ngoela wata tau do ochi o me na lotu lemu ina wara umbua la batak chok ngamai na ni mami sema chok ma tumbu tumbu na ena mito oni chok rei soli soli na nondro bulingo na nondro mai buliti o me me tumber chok na rei soli soli me na ngai wak matani tai ena singa ni Fiji Day ina ngole mai ani to chief guest ngwa sara nga bon wortu sana ngai mai wak matana ta inor toi soli soli artu na bulida chok mai na lomani ruwa singa
1: Tak, tak kadin na itu betul bengkori. Aku lagi lihat tentang tinggal nak kan do lihat nak sipi na sana gosse bawa tujuan.
2: Sipi ame bawa ngopi na ate lihat tunggu iway roa.
1: Iya, do tali nomu na visureti o bila kata kebakai so nangoni iway roa. So nangoni itu okay. Rata satu ngoi iway roa. So rata kubi wala kati o bila kata mo tukuna.
2: Iyo, sengolanga niyo ito ngay way rongo. Abisureti ngo, abisureti raramba. O way ro ay wili to Hawke's Bay. So abisureti ito nga nibi umdawi ay ito ngo ay Napier, ay Hastings. Nungole mai way ro manda may bito o nito inawata. E sinindo ando, waadora na mba ingo. O wala ato mo to uno way ro na mba ingo. Indua tani, balita ni sange mate niya mba. Ito laaba inanda prokaramu. Ito maruti inawa alibu. And baliatan ena vambindita icho nga vambindita icho nga ngo vira onda isoli soli vira lube viti vira ilachi o odeo ira ena nonda vosa vaa viti ena nonda itobo atena ena ivala vala vaa vanua
1: Totoka dona address and then phone number ranira kipaka ravina katimera ngolbekina na singa ok na address
2: ena vaa borich onga na St. Andrew's Presbyterian Church 90 Queen Street, Wairoa.
1: Totoka, Raninda Torrati, kuna address ya, kwa kanda vina katamenda ngole mai na nangone ya, kwa kanda vaya sa erane suli-suli talenga, rindra lako mai, mero mai bulida na wa sumaka viti.
2: Awasa ere emusar nga, wa matabu wali, nungole mai, menda mai, vito oni, vito rilinga tina bata, abe abina ngo, membali ato cho nga nonda, sego langa nipi ito, umarutin to nga nito, wase menda mai, paitabi bata todo o abitur linga te ina bata todo na ena maroroi tio sole buta iti o na ena wabulidi tio vivanreta iti o membaleta a wasa wabiti sengani wasa wabiti anonde itobo saranga enda ndo ilele butu ina o enda awitau e na ena maroroi tio na vingona todo
1: Tetak tajuan. Do talenta itu tuku, kan kata mau wasia, kan aku kunda tahu na erna vision community rati kongo, kan kata mau wasia, biar na warung tiko nongko nongko.
2: Iyo, ando bu ambing bit ina tunga, enda bena ate mermi ilau ira onda ngoni onda bosa, onda itobo, enda saranga tumbu-tumbu ando ni bisusu menda mata no ta atio ena nonda lomu ni mata bu vale ina
1: ya toka ina vale buna no mu vastrati kono vos va ta viuni o kira ni orto le vita tala ngai ke orto mi buno le buna da beto ka ra vastrati kono na vos mai na ina vale buna maka rota ti kono na tikini ai dai va rite exakti no ke na ditu mu tumbu sa la va tawe
2: ya au tu no chi o enda nga enda i varite imbula sarati o nga ena nonda maroreti ononda itobo onda bosa ena nonda varti ena chio enda itumbutumbu ete busar chio nga may vi enda da bena ate mera na bulia da ralu benda enda menda na varti ena chio da bosa ta ina tio
1: ena kumale bu tau chowana wabina taki tau chowana batike irake zena lewe ni Fijian community goe wairoa matalau na nonra dungena na itabi mbimbi ngo mbimbi na nonra mai mbose vata mera nakinakitaka na vikaso mera na vakaba lebu sarana vi waka samar to waka samar kini nikua au kila na mobi na kisaranga na nanomundo waka waka rawe ena singa ni Fiji Language Week kwa kata unaki na Fiji Day katuma ingo e matanda.
2: Na au betara talanga ngono ngomu pa apine pina avali bupi mundo no mundo suli mundo ngauna mi itumbu mi si obitu inewai roa. Pina avali po.
1: Totoka. Akila na bunga ni matinitu enda tiku kina na ngonongo edo toko na wakalevu na vosa non da vivo da vivo sa do sa na kinto ni toke na ve ya tu pasifika taleso kanda sa mai bol bol tungo ni sulandi na ba bin bin na kataga na ba bin na kataga na non da kelo
2: iya don me manda ci nga manda ci o se eva abin bin na te ci alo to ka in to mai sota na abin ni oa rasangan tu mai biwa se ti mo ni mai reza ti o da sa mai na bu na bu ni ti na bu nongo itu maru ba alif
1: Totoka, vinaka. Yani mai, na ngoi wairoa, kito sangei otinga na mbose sa mau keve na veka keve, kito sa waka nui nui vina katalitunga, vorto na Fijian community ke, na vei moso ni eso era sa ndui zaka kina, na nui taka ni na mua vinaka, na noruto soko, kapa katalanga kina, noruto waka warau. And Fiji Language Week kama katalanga kina na Fiji Day katika ngoo ya nabula kutoba nabula nga maingo sa boleksar nga ngoo ya matanda sa kira talanga ni mai kendo na seri tungori merto po taito doko kira kina wambimbi orto na tau orto satu kira ngoo orto kira tika do na seri nga mei tabiuni menga iwase buka besi ya Tak kau ya nemai, engkau naik taki mai wayroa kita salola matuani, tidak kau valio.
0: Tato aku fakoh ti Moses, ini kita nanti kan nanti mui Moses sedawa, kita merama kain nongo, oh ya, enak kavi ni kuar, orang orang binakan dina nubi kasani, tu berkata ka, yo bi kem ni kita sar nubi akani, leoni songo ni ngon ni tau kei mai viti, mai dapat ikon nombi ni Moses, enak kavi ni kuar, nak wangi pun nombi ni vezingo miti kuar. Tona ni tui tokani wakavakavaka ena kavi ni kuwa you people oilelei tabe uni

Men Fiji, Pamana Viti, Vangini, Delaya Tawang, and Reba Mil Sereka. Isavima Mando, Nunatini, Nakaloko, Nimbula, Nimbula Vinaka, Nawalu, Nanomini, Sama Vinakatigumai, Inanda, Nona, Baru taking on a Lubi Viti, and a Vieca Vinivacarumbuka, and Dine Cavani singing in September, Dona Munimada also Sartigo Vikenda, Namunimada Ongo. Navi sot sote so ningito na wakay dertik na singa ni mata ko bir nangon ni wuli na finala avkatla kini berto na we kim ni kisat na leoni New Zealand Fiji rugby league teams may na under sixes wakando we kim do na zuro lelevo. Under sixes, under seven, rooting the team in the under eight, under nine, under ten, rooting the team in the under 11, kena under 12s, nimbula vinaka. Dhuru wana wane leo, nipo Valentine, kena mata wale tangla no Valentine, vinaka wangaliu. Na vingarabi, vede kio, nipaka dhuru tiku birna, dhuru wana wane leo, ngandrewa, mera mata taki viti. And ngito rugby league, katana laki na rugby league world cup, artona dhuru wana wita di ni tonga non to bum bum mai viti san to na kana non to pena kata tiko mer tongito na timi ni viti ya ni ke ka ndom dangar ni bukir to mai viti mi pangarai na na ve tut na tuk tuk makau ke non to bum bum mi ran to mata ta ke na non to no lo mani o viti san ndau makasar ke raoya ya yo na Springboks talinga ke na New Zealand All Blacks ngona non to third test na vaka vertigo mai na FNB Stadium mai Johannesburg Beira and Singapore Karuiti ko Beira na 10 minutes past 3 South Africa time and New Zealandi and ndara ni sarapan ng kita ya ni sibi na ndua and na tini na miniti ko na matakali lai ni Singatambo yeah and the third test ni 4-match rugby's greatest rivalry series pagkaderti ko may may na tiba ki Afrika eh dun pagkader may Baltimore ni ka tini tini karuan ni September na may Amerika yun sandar pa nini vinagatu ni nando nang gito vinaka kiba ka arto rawatan ng ganga merto na rawatan ng ganga na third test ng goni All Blacks rin gito tiki na ivita na na dhurubo ni viti iyo nimbula nimbula vinaka pinakumali po na sa muntik may en kami ni iba karumbo kahinday na ka vani singa ni bula September vay kay mami na linilotu the Meadowlands Fijian Methodist Church la vakadurti kana songo na kina sole butaki na na non da September ya na ve soli ndo na soli ive baka mata vale ni mata kana vakadurti baka mata singa na soli me na vuketi kina na building fund na tombo ni lavu ni building fund ni von ni lotu Meadowlands eh ni mata kama in ziwa na kaloko ina ba na lima na kaloko ne kipa kao ni ngalala vidi toko na CCBA ni rao ni ngole ni ikina wala ni lotu Meadowlands nduwa ruwa walu Whitford Avenue si Whitford Road Somerville ni mataka waka ruwa ni ka

na nimetaka runa kaloko and na rugby club makawa ete papa ena buno na bakadurkina eh na klem na kajungoro tamai sikeli oula ole yasi ena vole kana ndo vale rugby club makawa ete papa ena bakadurkina na sata sata nimetaka na runa kaloko ya vikim ni na turanga na marama na turbo na le ore ndo buno ni ngikina ya nimetaka ni lisarvira ni sono na ndo turanga ni viti ya rana ngitu tikor letu ni timi nimetaka na sata sata ya na runa kaloko eh iyo yango na ndo na championship mbeka ni Auckland and Counties ye vambuti tiko na ngole tiko fiti yanga atiko ni tingana buloko tova eh ndela ko lako me ko ko na fiji yana ausa tonti moyo rova te usa lena usa tiko ibe tali rova te fiti yanga ngai rongo ta tala ni ona numa de fiji yana iya iyo ya ikim ni kilsar na vi vu valo ni tiko bole kata na rugby club makawete papa rona ko lako ni roni revir kina saravir kina na landa turanga momanganga erleo tiko ni president's grade er ngito tiko ena sot sot ena rona kaloko ena single level ni mataka iyo oya uka mi merame yando raona na kubo baka lolo ngingai wa bimbi chigur tono kanu mazu watango iyo isa nandu manda nonto usere mai virton mai vi Fiji legend George Fiji Wikoso featuring Paradise Roots and usere Kaworo iyo na vanu ni bnaka ngol tikani bolni wale si bi kim ni kesar turang na zuru wono ngol en leo bi kim ni no makumbu ki mami na lubi ki mami oni ngita tiko na singa ni mataka katana ki na singa tambu gita sarwa ku ko marroi na mbula da lotu rao ilu sempre ni ngito eh lotu rao don ke na masu ya ramasu laki na vi timi ke da sala

0: Party, Low Boys, wa ni Zula Zula Group. Sa boy tini na miniti me tini kandua na kaloko. Tatol sa tini na dingin ni kaloko liye?
1: Tatol sa rana. Amalik tala na tin karo.
0: Koya. Obe bambula tala nga vira na lemoni Fijian community Napier. Ayan na vono arto sa na ngoli kina na singa ni matanka arto na wekanda tau na ndo toi toka ni pakataka vaka arto ti kongoya in wairua na kavniko klanza rababaro tal tinga na viokani mai Napier meron na tingo miruto en na singa ni matanka. Nanga wang libu Hawks Bay tatoka na mdo uingarabi tatoka na mdo porokaram. Rong rong binaka talinga ani bulu binaka Master Chone o Sami bulu binaka Sami no ita kanir tong bulu binaka be inani Mr. Gounda may nambe kawo o se may tuko besi ere may ngon buki buki lulu ani bulu binaka o urang ni mbua o taito urang ni lovoni iyo mdobi ea biro sina isarbi ea iyo o chochi na urang tobata ni vivia wise o liwai o solo orto kete ni tabiuni o epi urang ni kandavo o turang presidente o sanrata na urang ni asawa marama mbua marama ni nandali sambulu na marama o chowana na marama ni abiuni o ili na marama ni kandavo sandi nando sambulu na kana turang marama viakani kikim do talang na pagilislesi men Pacific Media Network ela no turang iviu mosese da ba kevei olivia tena turang ni mbua
1: Erotina buku.
0: Senga na ndana tana kamduwa. Herod the clever. Ngari. Herod the intelligent. Ngari. Erotina buku. Isambula binaka. Isapa ka turanga tingin italio kwa eh. Nimbula nimbula binaka. Yendo manda biki mdo na turanga. Kina marama mdo na serengo. Rescue Brothers. Tui na sawu sabu. Otea santana gai rongo dirto na makare. May sawana. Ni uti waya. And sangai vitar taraviani ni visere. So onisa vibutai ratiko mikina. Se onisa kere atiko mai. Mepaka tengta ki mwini na rungodha ene kavi nikuwa. PM in Fiji, pama na viti na mwini ndao ni vingaravi Olivia mbola tingi hivike ya onema itangi za kimbao. Meusambula si a nipakumbula mandama hivaka tembara ii oli
1: nimbula binaka
0: nimbula maleka ochingo ndomo ndrungai manu nukai

0: Rau ni ndelai na kulakula, Slam Boys. Sa sivina tini kandua e na rua sanga wulka toru na miniti. Totoro sarti kuna ngona.
1: Totoro sarti kuna ngona. Oli, wabe itali na kena pakatanga utungo na Andy Songulew ni Andy Senitoa.
0: Oh, sanda mata sarasara nga mata wola.
1: Ikandin, na iwola mata. Iwola mata. Dari tamandango, o John Epted na nandra meketa kongo batike gare. Batikir to na... Are the contestants, eh? Got it. Sandina, Sandina.
0: You're going to go to Talita, and I'll be the nursing. Ara sure di kete mawir na Miss Hibiscus mena vei ampaki.
1: Sasi.
0: Sa, matei seranga ni Miss Hibiscus o so Miss Libling Malo.
1: Libling Malo, eh.
0: Nagona ya sinsuli na crown. Dingtenga kwa me Miss Hibiscus. Hmm. Hoti ebit sanga ulu na ampaki. Sanga isu liba na crown na may GPH.
1: Yeah. Ah, isa na ampaki vitam tango o Miss Malo then, eh. She's Miss Malo then.
0: Iyo. Kwa kasa mta kwa chibit sa ngulo na mba?
1: Kima mbila sa nivyo, mbila wano sa ngulo
0: like 56.
1: Iyo.
0: Na first Miss Hibiscus.
1: Iyo. Sa nivyo, na mba kini mbulo sa nivyo, na wano sa ngulo, eh? Iyo.
0: Si, diyo sa ngulo, sa boleka.
1: Sa ngulo, sa boleka kanjin. Oh, right, right. Iyo, ngande ti kuro na mako, may vanua na songo, libungko ni Andy Sinitoa. Sino ba ito na uda?
0: Tahu sertu kan aku.
1: Ui sale. Aku lo kau sertu
0: kan na wekangku. Ilu senta entuli ponto romu ilu 50 cents.
1: Iya, gosa
0: tinan to.
1: Utli kya monto. Ui, iya.
0: Pakai sampai kini pernah ngone.
1: Lima nang ngone lima sanga bulu. Ah, hei, si satu serang ngona. Hei, sanda dong maru tak nanti si Benny. Eh, dangele ko to taka ba na buwan na turang ni India ko na merigora na Romulil. Romulil wala ko doon ni Zimba Chiyo.
0: Hindi rin ako turo sa ngabulo na miniti.
1: Eh, ako ano ko?
0: Kasi tininga na miniti.
1: Sarita. Sarita ti. Tinandolo tin na miniti. Eh, iya. Nan abu klasa na sa natos ni ngaw na nan rin rin yung bula. Eh, so mito ko na way-way ni Romulili. Sa na merigo round na lang Romulili. Eh, ruwa nga ya, ati ko na ngaw na natungo na. Romulili nga na merigo round, iya.
0: Ya, toto ka na antara itong na nirabay sulu na contestants, eh. Na talent, iti ko biro na...
1: Tina Sara, iya.
0: Iliw siya sulu nga na chamba.
1: Iya.
0: Uy, matanggali.
1: Uy, matanggali.
0: Wala Indian night, rapay sulumay ni...
1: Raida, raida, tutok. Tutok, sir, na wapakasarawa tutok, eh. Iyo, uray, tutok, ando na ngani, ang kutu na kuya, oro na lubengu, oro, siyang suti ni Malali na lo, halon raw in na ngwali, in na songgo, eh. Aro, wili po latok nga, sir, o, wakatakabato ko sa nanonro, takatakay vale. Iyo, bago isa, sa na, o, ikenda ya, siya nga, hila hata-hata na kangima.
0: O, na ya, siya na do, wapay sulu, Hibiscus Prince, eh.
1: Kuya.
0: Wili po, na so, te Hibiscus.
1: Dina Sara. Sa tapatali. O nando na nungu memory ko na sila, na sila, na hila hata-hata, na candy floss. Kung ano siya nang wandalay. Iyo. Sangga ito na base stalls. Sana pa nga na sunikakalan talaga nang unung ko. Iyo. Sa totoka. Iyo. Natawag tika na uza ni wa gambut rangon.
0: Raki nga ni Hibiscus.
1: Raki talaga ni gambut. Waka gambut. Iyo. Ayan. Raki sartingan ni Andy Sento. Kandi na tuto ko. Iyo, na tostik na nguna na may zapati ko na vingra-vingo. And na, din karo na kaloko. O tiyo ya, sar nanggay, arto sar nanggay ngwale may, na wakanta to ni Rotuma, merto na may tumanan vingra-vingo. Din karo na bang lib ni kuwa, ino ro na kaloko na mataka ni mataka. Ab na wali mo nandaw, wito ko ni tiko vira o Alfie, at alifo Prasad, kay Chochivay, and na vingbongi lebo ni Wakarumbuka.
0: Wakandua, Liz Bemarasi?
1: No, ya, yeah, e Maori. Tapi,

0: Katotoka na sere ya nyamau singiru na tabandu.
1: Mu sombo. Na sere ngo wapakatengita kena program baka wapertania. Onge kinda la sa wala ngani daif melo mani studio ngo mo sese. Ayo. Opa ngo rita. Na policy ni Pacific Days. Na nguna pakatengitikin tana sere. Duwe lang may nabakang bulapiyaw. Mundumeke. Eh, hindi pakatangitipakatania. Opa ngayon na singa ya wala ngani. Opa ngayon pa bikim ni. Aray, ito takapin na nung kagani sere ngo. Ogo bina ko bina ka. Apala saro ko na ito ni sere. Iyo. Orto na wekanta to ni Rotuma. Totok, eh? Iyo, totok talaga ng domo ni sere ng kagani sere.
0: Totok, sir.
1: Iyo, oli na ngito ya. Kultuk na tika ni muni mada ososo, eh? Muni mada ang gara na lubyan na makumbun na ngito. O tiya onda na weekend na bihan rapa na sarapa na ngito ni All Blacks kay na tiyabu kay Amerika. Ya, o tiya sanggayin ni matak. Na Singapore Rwanda ke 5 ni September NRL round 27 Manly Sea Eagles and a Go Media Stadium ngangu Kalandi 5 na kloko ne kavi ni mataka rosotiki na kira team ini Warriors. Eh, up the Waz. It's the Warriors' final regular season game before the NRL finals. And so the Warriors have already secured a home final and they're currently sitting on top of the ladder. We know what level Warriors wakukusar ngito ni mataka mertuna kunirun labirara na Manly Sea Eagles, eh? Mundurang ganga kinsa kita sabonu ni pinakatuyani. Up the Waz. Gary. Mereka kuni yang mentakin singkat tapi tu sakaji up the was happen. Ni pula binaka. Iya.
0: Petaka iya binaka. Bagi menina sengai semamai. Oklan kira usaha perumai tabang ko iya nasirin ko moni nanu mikir di tiwa kina.
1: Mikir biro Alfi kicu cuma tertos talangona.
0: On nak lok.
1: Iya saking gari.
0: Bagi menina tu saya mati ko mai mai na lomo nimbuda se ni walu se vina kwalevu na. Na idola wao, inangara vitavi.
1: Naka.
0: Tiko eme, pretenesta tu, vekim ni talanga na yan rambong ni tiko, rambong ni kuwa. Sena wa menomu ni.
1: Kwa.
0: Si vekim ni na Uber drivers, au kila libra Uber drivers, tiko nambong ni kuwa. Rong seri talag tiko mbek ngamay. Pinakabali mo na, hindi takit tiko na, nandua sewa rua, pointi rua. Sera nga menomu ni? Wangga nindala yung doki-doki, moli kaula. Ena. Pamana
1: Viti.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posi mala he ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav on ni secure si website is bsa.govt.nz. Tini tini ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luang ni tiran romhul e av ngarue kamatam itironit ni ngarue ti is ha soko.